0: Ekkere babak tundu. Palimura na. Diwa ladu ilaliko. Palimura na.
1: AAA, Murray Country.